0: zishayana zifubeni ngenxa emasima mahle nemvini ethelayo
1: awuphinde
0: zishayana zifubeni ngenxa emasima mahle nemvini ethelayo
1: funda lo 24 ngapha ufunda 13 walapha ka 33
0: Isaiah
1: Yep.
0: Sifunda yena.
1: Buya ngapha ku 33 no 32. Yep.
0: 12. Ka 33.
1: Umfundile u 33. Funda ka 32.
0: Besifunda ka 33 12.
1: Iya ka 32. Ishada
0: antu bayakushiswa njengokushiswa komcako.
1: 1.
0: Njengameva anqunyiweyo ashiswa ngomlilo.
1: Yebo.
0: Yizwani nini nikude nikwenzi engikwenzileyo. Nani niseduze vumana amandla ami.
1: Vumanini?
0: Amen.
1: Funda man. Lalela ngeke uyikhone lento entsha uma ungavuma nga ini. Funda.
0: Izoni zaseziyoni ziyesaba ukuthuthumela kubambile abangena nkulunkulu
1: ukuthuthumela kunjani
0: kubamba abangena
1: abanjani abangena nkulunkulu bawusale benciza inu

0: Era disso.
1: Ei.
0: Awuxoxele sisivala. Zonke izinto ezingenankulu. Muqhamuka zizuthi. Kunabantu abangayazi basakutshela. Bathi ngaqhamuka nangathi. Bazothuthumela. Ngisho umuntu ongena nkulunkulu. Ngisho umuntu ongena simakathi. Angeke amelane nawe manje. Ethande engathandi. Ngeke akhulume face to face. Uzokhuluma ngale kwekhona. Awuthi amen mawuzwi.
2: Hallelujah.
0: Uqethanga kahle la. Funda kahle. Funda.
2: Ungani phakathi kwethu ongahlala nomlilo oqothulayo?
0: Kune dimana lohlala kwakho.
2: Nomlilo oqothulayo.
0: Jobuye ekhaya uhamba nomlilo onjani?
2: Oqothulayo.
0: Jobuye emsebenzini uhamba nomlilo onjani?
2: Oqothulayo.
0: Komakhelwane udlula nomlilo onjani?
2: Nomlilo oqothulayo. Hey!
0: Akho tigolo shozomelana nawe. Akho buthakathi bomelana nawe.

singena ngayo usathane valile kubale kama demona shimnya ngivuliwe kulezinto ezavalele ezivalelo wena ungazi ugqoke nesuti uvela ugqoke lomlilo ukothuba

lakho uNkulunkulu wethu ngwele uNkulunkulu wethu onamandla onke siyabonga baba wethu onamandla siyabonga uNkulunkulu wethu osithandile baba.

ngenxa yobukho bakho uNkulunkulu. Siyathandaza, siyaphakamisa. Siyalidumisa igama lika Jesu eliphakemeyo. Aliphakami flag lasezulwini. Aliphakami flag lika Jesu. Onke amanye ama flag abheke phansi. Aliphakami igama lika Jesu. Onke amagama thobe manje egameni lika Jesu. Konke kokuphefumulayo la emhlabeni waseThekwini. Makulalele izwi lakho simakade. Onke okunemphefumulo nokunendlebe okuzwayo. Siyamemezela ke njengabantwana bakho. Simemezela ukulalelwa kwezwi lika Jesu waseNazaretha. Aba ngimi kulomhlaba waseThekwini. Idonsizwi elakhulunywa uDavid ebhekene noGoliyathi. Athi uGoliyathi uza kimi ngenkemba nangengcula ngenyoni yini na. Kodwa baba ngizothandaza ke namhlanje. Uthi uDavid wena uza kimi ngenkemba nangengcula. Kodwa mina ngiza ngegama likaJehova. Wempi kaIsrayeli oyidelelile. Baba wethu ongwele eThekwini. USathane usile kithi waza ngama drugs. Kodwa ngize ngegama lika Jesu. USathane usile waza nge corruption. Kodwa ngiyamemezela ngize ngegama lika Jesu. USathane usile uza nge abortion. Kodwa ngize ngegama.

phekileyo umuzi wonke kaNkuluNkulu ogogo nomkhulu nobaba yonke iprotocol iya observer ngegama lika Jesu ngoba mhlabini isibongo ngiyakhola ngisindisiwe ngumntwana kaNkuluNkulu ngegama lika Jesu. Last time shibe ngichecka kwakunesikhali sasikhona la kodwa ke inkosi yazi ngasho mina zalane bami ngivumeleni khulume naka amagama ale makhi yasinda ngivumeleni bazalane khulume naka amagama cela bazalane ngabe sisanginako okuningi ngiyazi abantu bayayithanda into uvangela abangaphuma ngayo iblue nje ibhanoyi lami lidileyile angikwazanga ukuyobona umuntu ozonciphisela kodwa okubalulekile nanku umbhalo njengoba sifunda nje uGenesis sifunda into ethi uNkulunkulu shibe wamdala umuntu mawufunda uchapter 1 soqeda khona manje uNkulunkulu mayisedale konke ayekudale ngezwi lakhe zwakala abasezulwini shenge bethi masenze umuntu ngokomfanekiso wethu bese umuntu ayafuza abuse uNkulunkulu. Bible bese lithi uNkulunkulu wamthatha kumuntu wayombeka ensimini okuthiwa iEden. Njengoba embeka ensimini okuthiwa iEden kwathiwa umuntu akawusebenzi umhlaba. Wani umuntu usebenza umhlaba asikho isiqalekiso njengoba esebenza umhlaba. Number 2 awekho ameva njengoba esebenza umhlaba. Number 4 umuntu wayengasebenzi kanzima njengoba esebenza umhlaba. Chapter 2:18 uthi uNkulunkulu umuntu uyedwa nesizungu ngakho ngiyawumenzela umsizo njengaye. But mawufika chapter number 3 i helper for the first time ngone help idukisi i helper ithi makufika inyoka noma qala kufika inyoka ithi ngempela na ngabe uNkulunkulu ushilo ngempela uNkulunkulu ushilo ukuthi ningahle uthi lona wesifazane yebo uNkulunkulu beshilo wasinika ilungelo lo ngizwa kuvuka umhlabelelo uthi izwi selifikile awuphezukwe bantu basethekwini izwi selifikile phezukwe impilo zenu vuka lo mhlabeni.

wakho shiba ukuba ngoba selifikile lonizwe njengoba selifikile nje alifiki lihamba lona wakhuluma ke lo wesifazane nalenyoka ayibenza lengxoxo yabo yithi iBhayibheli lo wesifazane wabona isithelo sinqanelekile sishumayele khona lapho lo wesifazane wasibona yebo wona umthetho kaNkulunkulu uthi singadliki kodwa manje nginathi inkinga yami ukuthi lo wesifazane sathi mase sipresentwa kuye sesipresentwa isitha sesiphendukezele izwi likaNkulunkulu lithi iBhayibheli lo wesifazane sabukeka sanqaneleka emehlweni owesifazane ukuba shibe sasingadleka akusiyo akusiyo umuntu wokudliwa lo kodwa usathane usewupresentile wawudecorate wawenza lo muthi

0: phakathi komuntu noNkulunkulu. Umuntu ujase igama lakhe. Wasanika ke manje.
1: Kulendo Dr. Jesu igama lakho bayekile bafethu uma nje ukewa igama lakhe uJesu manje ngifuna ukwemezela lo Jesu ke mfuka amasinga lo Jesu lo owathi ma elenge isiphambalweni sebemthathile bamfaka ngaphansi komhlaba lehluleke iliba okumgcina lo Jesu bafethu sesiyathandaza lehluleke ithuna ukumgcina njengoba usakhoza umuntu nje umathamba akamhlophe phansi njengoba wena usathi hlamini is the way njengoba usathi wena kumede is the way.

Baba, ukhona umuntu othwa uJesu igama la. Wafa. Umefa lo muntu. Wayifela thina. Baba, njengoba ngila phambi kwakho nje. Thunya basezulwini. Bathi angizondlulisa into eyodwa baba. Bayakuthanda. Basavula izandla ukuthi baba usonele kubona. Baba, uyakuthanda uJesu. Bazalwane bami.

ekuseni sikufutshela baba inkosi uJesu ungakuhle baba ukuba mongakazi bamukele uJesu lo akusiyi pride kodwa iqiniso lithi konke lokhu kuyizeleza uma impilo yakho ingenayo uJesu imali iyizeleza uma ungenaye uJesu sikhuluma kunamhlanje kunabantu abazoya beyolala kodwa balala ebusuku banayo yonke imali kodwa banakho ukuthula kodwa uKristu uJesu uyena lethu ukuthula angazi baba mawusibona isidingo enhlizweni yakho sokwamukela uJesu ungayishona wena

0: Andy. Bambe.
1: Soho.
0: Oh. Oh. And many again answer words. Sing a la. Oh. Oh. Oh. Asking a la second rag in the soyens again. I'm changing. That's what 12 Alexan. What a sofunum perfume. Nali gituba siyani vula nkosi yami. Mangabe kukhona omunye ohleli laphaya. Othi sengisonta isikhathi eside. Kodwa angikaze mamukela uJesu. Yona into esizoyenza ke le namhlanje. Alibonke ama lenkosi. Alibonke ama lenkosi. Sivala amehlo ethu sonke. Sivala amehlo ethu sonke. Mfundisi wami. Cela usondele mfundisi wami. Cela usondele. Sivala amehlo ethu sonke. Akukhona nje oyedwa nje. Othi mina ngiyafuna ukumzama lo Jesu. Othi nje ngiyafuna ukuzama lo Jesu. Before standards abazalwane ngiyacela uma kukhona yedwa. Othi ngifuna ukwabukela uJesu njengeNkosi nomsindisi. Ngiyacela sithandaze naye. Ngeke kukusize.
2: Virtual DJ.
0: Ngoba walanda umngani wakho nahlala khona kodwa uJesu ngamemelele. Kukhona uhambo lihambayo uma ubukela uJesu. Othi ungene kulona. Ungangena ezimpini zesonto, ungangena ezimpini zethu kanti akazomamukela uJesu. Ngiyacela siphamise izandla zethu thina bonke bese bakhona othi amamukela uJesu eze ngaphambili. Ume ngeke siphamise izandla zethu. Ume ngeke siphamise izandla zethu thina abanye sithandaze. Kodwa baye khona. Oyedwa hayi abani ngoyedwa nje othi ngifuna ukumamukela uJesu njengeNkosi nomsindisi. Ngifuna abanye baphume ensimini. Abanye baphume ensimini sebemamukela uJesu. Kodwa mabe khona namhlanje athi ngicela ukubuyiselwa ensimini isandla sikaNkulunkulu sengibuyisa bakukhona nje yedwa omunye athi nami ngicela ukubuyela ngibona ngezeso zami ukuthi angizona ezasensimini lezi engizenzayo nangicela makukhona yedwa phakathi kwathi sizothandaza naye namhlanje athi ngaphuma ensimini kubuswa hlaliwe kahle ngaphutshwa izinto ngingafanele zingiphi Maikona ayedwa akasondela sesiyathandaza makukhona yedwa shoti aphamisizana thina abanye sibaphambi siphamisela phezu kwabo ungayiphakamisi kanti nezakho ingaphandle kwensini nangicela siyiphakamiseni kakhulu sonke siyiphakamiseni zakho ungayiphakamisi kanti nezakho iphakamise ungaphandle kwensini ngoba inkosi yawumemeza njalo ithi washo naphi Who faces the Lord? Bambathi sewa munene babo bambathi sewa hlazweni labo ayakhonoseleyo makukhonoseleyo siyathandaza ungasali ngaphandle kanti ensimini waphu buka izenzo zakho zezayo azeziwa lento ensimini kodwa wena it shows ukuthi usawaphuma ensimini kodwa ngoba vele ke uyaqinisela siyakwazi vele Njalo kube ngathi amakholwa shana odwa kanti sixakwe ngabantu abafikayo. Bafika bahlala ensimini. Njalo makulandwe ingane zizofika babona into ngoba abayazi indaba noJesu. Bese kufanele ngabe sishumayele ivangeli lokuba siyaqhubeka. Siqale sizokhuza ngaphakathi kanti sihamba nabantu abangakaze bahlangane naye. Ngoba umuke wahlangana naye kunendaba enayithethayo. Athi noma usuwadwa ukhumbula indaba. UNkulunkulu akayikhuluma nawe. Hayi ayaxoxa umngani wakho ekubizele esontweni.

lika Jesu Kristu wase Nazareth. Baba ungcwele sikunikeza udumo namanje egameni lika Jesu. Ngikutshelile ngathi le ndaba ihamba ngamazwi. Lamazwi engiwakhulumile omthandazo ngokusho kwezwi likaNkulunkulu ukhululiwe. Ukhululiwe. Noma ngabe usezwa wena ama symptoms ama lying vanities, stand up and be counted. Sukuma njengamanje. Mawukuthi dala wagcina, sukuma njengamanje, khumbula indawo yokuthi konje umnyango wesonto ungakuphi. Hamba khona lapho uyokuzwa amanye amazwi azokuqinisa azokusa phambili. Futhi ngiyathanda ukuthandaza nomuntu ongakaze asenze lesi sinqumo sokuthi amukele uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo. Mawungabe ungakaze umamukele, kusho lokho ukuthi awukazi wathole lamandla. Lawo khona ngiyacela nje ukuthi usho lamazwi emva kwami. Baba Nkulunkulu, ngiyalizwa izwi lakho. Kunamandla atholwa yilabo abakwamukelayo. Namhlanje ekuseni ngiyavuma. Jesu yinkosi. Weze emhlabeni wafela izono zami. Ngithethelele namuhla, ngiyaphenduka ezonweni zami. Ngiyazinikela impilo yami kuwe. Ngithi ngiyakwamukela ube yinkosi nomsindisi wempilo yami. Ngegama lika Jesu ngiyabonga ukuthi kusuka manje ngizelwe kabusha, ngingumntwana kaNkulunkulu. Izwi lakho lithi bonke abakwamukelayo ubamukelisa amandla okuba abantwana bakaNkulunkulu. Ngiyabonga ngalamandla, sengiyasukuma ngawo, ngiyahamba, ngiyasindisa abantu bakho, ngiyakhulula umndeni wami, ngiyakhulula umphakathi wami ngegama lika Jesu. Siyabonga uNkulunkulu ongcwele ukuthi lokhu kuyenzeka. Wena wakhetha ukusindisa ihlabathi ngobuwula bentshumayelo. Sikunikeza udumo namanje ekuseni egameni elinamandla lika Jesu ukuthi izwi lakho eliphilayo lithi qhawe elinamandla. Lithi qhawe elinamandla. UJehova unawo. Hamba ngalowo mandla. Usindise ihlabathi. Angikuthuma manje.

0: naso uma sihamba noThixo impela siyanqoba ngaye omdala wezinsuku siyabonga kakhulu baba umyalezo
1: hayi ke siyabonga kakhulu uNkulunkulu ekuseni sithanda nje ukudlulisa ukuthi kwabase France namaphethelo sihlangana esikoleni okwamanje ekuthiwa uMvuzo High School lapha kula Cross Road inkonzo iqala ngo 9:30 umthandazo ngo 10 bese kuqala nje inkonzo ngo 12:30 bese siqeda ke mawufisa ukuhlanganyela nathi ungeza la khona uzoyithola ibondiwe la sesingena deep khona ukuthi kahle kahle ukhululeka kanjani uqala kanjani nokuthi uhambe ngalamandla haleluya siyabonga kakhulu Zilankatha.
0: Siyabonga baba. Nkulunkulu akabusise wena umndeni wakho nebandla oqhamuka kulo.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Praise God.
0: Ayike siyabonga mlaleli ekanti ke sekuyiswe isikhathi lesi sika Sunday school. Unkulunkulu ke akenze umusa lentshumayelo oyizwile uhlale kuyo mlaleli ungabusasuka kuyo ngoba ibaluleke kakhulu.

Yebo obe kade ke kudumi uNkosikazi yebo ethi ke akekho onjengo Jesu. Ya kanti ke mzuzu ngamashumi amabili ngaphambi kwehora lesishiyagalombili empeleni seyishumi nesishiyagalolunye phambi kwehora lesishiyagalombili 19:08 ngishilo ke ngathi ke hayi namhlanje sinawo Sunday school kodwa ke sihamba ke ngayo le ndlela.

0: nobani.
1: Oh, yeah.
0: Ungasheshi ukulispiritualize ulifake kumoya ukuthi malikhuluma ngamadoda likhuluma nga wonke umuntu okhulile kumoya. Cha bazalwane. Lapho usukuthatha wakho umqondo ufake evesini kodwa unga thathi ivesi ulusebenzise njengoba linjalo. Kunamagama asemqoka ekudinga ukuthi uwabheke mawushumayela. Okwesibili, mele ubhengishe nomoya womlobi nalabo abalobelayo ukuthi ubeloba isimo sinjani. Yabona kunamavesi esiwathathe siwahlabelele ngathi siyathokoza ngawo ebandleni.
1: Yep.
0: Kanti umlobi lelo vesi lelo wayibhale engathokozile.
1: Yeah.
0: Ngenxa ukuthi asiqaphelanga yabo likhona elinye khona iculo nje limnandi nami nje ngiyalithanda iculo lakhona kodwa uma usulalela ulandela umlando uyathola ukuthi wayelibhala bekade engathokozile njengoba senze.
1: Yes.
0: Leli thi njengendluzela yomela amanzi.
1: Yes.
0: Kanjalo umphefumulo wami wemele wena Thixo wami.
1: Yes.
0: Siye sihlabelele lelo culo lelo umfana Titi insimbi laphayana hey kube isimanga
1: phezulu
0: phezulu uma usulandela umlando womuntu walibhala uDavid uyathola ukuthi ubane depression
1: wengekho kulesimo
0: esikusona sokuthokoza.
1: Yes.
0: Ubengekho nje nakancane.
1: Yeah.
0: Ube ne-depression kodwa thina masihlabelela lovesi uthola ukuthi manje sesilihlabelela engathi izwi lokuthokoza kanti cha kunjalo bazalwane. Abanye amaphutha esiwenzayo ukuthatha incwadi yamahubo ikakhulukazi abadumisi bethu ba thatha noma eliphi ivesi encwadini yamahubo balifunde bese bathi bazalwane isikhathi sokudumisa lesi.
1: Oh, yeah.
0: Kanti ufunda ivesi omuntu obekade eqalekisa abanye abantu.
1: Oh, yeah.
0: Ngoba nje satshela ukuthi wonke amazwi okudumisa atholakala encwadini yamahubo.
1: Yeah.
0: Kanti incwadini yamahubo kukhona into bengafani zamahubo. Khona okudumisa, khona okubonga, khona okuthandaza, khona okuvumisono, kukhona ngisho nokuqalekisa izitha.
1: Yes.
0: Kodwa ke uthola ukuthi hayi asikunakike lokho thina ngenxa yokuthi nje sazi ukuthi amahubo wonke okudumisa.
1: Yes.
0: Kanti akunjalo. Ngakho ke kumele sibheke ukuthi hlobo lencwadi esishumayela ngayo esifundayo mele sibheke nokwakheka kwevesi. Mawufunda ivesi wobheka ukuthi lento esingayinaki esesinaki masesikolweni ukuthi ngabe ibizo isabizwana sikuphi la kuleli vesi leli amagaba aphindaphindiwe akuphi la asiqapheli lokho masifunda iBhayibheli umane sifunde njena bese sithi hayi kahle kahle iphutha esilenzayo babu uKhambulo ukuthi uza nowakho umqondo
1: kunjalo
0: bese uphose vesi.
1: Yeah.
0: Kanti mele uze nomqondo ovulekile.
1: Yes.
0: Uma uzofunda iBhayibheli.
1: Yes.
0: Bese lona lizikhulumele lona ngokwakhe
1: kube yilona elakha umyalezo kwena
0: kunjalo baba
1: hayi ukuthi wena uqhamuke vele nokuthi ngifuna
0: ukwenza kaloku cha.
1: Yes.
0: Awufiki nomlayezo.
1: Yes.
0: Lona likunika umlayezo.
1: Yes.
0: iBhayibheli basana futhi sisho lokhu elikushoyo singagitazwa ukuthi thina sivuke nasiphi isambulo namhlanje.
1: Yeah.
0: cha bathandekayo akuhambi kanjalo yabona masikhuluma ngesambulo makube yiloko kushiwo yivesi yisoke isambulo sangempela hayi loku mina babu Khambule engiqhamuke nako ngase ngiyakukhuluma ngithi isambulo asiyenzi lento le ngesingisi ekuthiwa iproof texting cha.
1: Yeah.
0: Asenzi kanjalo ukuproof texter ukuthi hayi nginto.
1: Yes.
0: Bese ngithi angiyofuna ivesi.
1: Yeah.
0: Ezosekela le nto yami.
1: Yeah.
0: cha asenzi kanjalo sithola ivesi.
1: Yes.
0: Lona lisitshela ukuthi kumele sikhulume ngani. iBhayibheli lizikhulumele lona.
1: Yeah.
0: Ngokwalo.
1: Yeah.
0: Bathandekayo kubaluleke kakhulu lokho ukuthi singashoni kwenye indlela singaphumi endleleni yokulifunda iBhayibheli ngoba babu Khambule uma singahloniphi leyo mgomo sizofundisa abantu imfundiso engamaphutha. Sizogcina sibafundise izimfundiso ze ezingelona iqiniso kwanto kuqala kancane uthi hayi ngizolibamba nje ngithi ngijije kancane ivesi ngoba kukhona la ngifuna ukufinyelela khona.
1: Yebo.
0: Kusasa kuyanda khumbula ibhakede lamanzi ligcwaliswa yini iconsi lokuqala ligcine ligcwele kanjalo ke nesifundiso samanga ngiyengibese nabafundisi kwezindawo thothi ngikhona enkonzweni hey kufisa ngathi ngangena phansi kwehlalo omunye umuzi athi hayi baba unkosi uzongixolela ngicela ukuthi

0: ulwimi lokuqala lweBhayibheli.
1: Yebo.
0: Kodwa leli sikhuluma ngalo namhlanje uthando likaNkulunkulu olungonambandela.
1: Oh yebo.
0: Sengichazile ivesi.
1: Yebo.
0: Uthoboni uthando lolu.
1: Yebo.
0: Uthando likaNkulunkulu olungonambandela.
1: Olungonambandela.
0: Ngoba lukhona uthando lokuthanda impahla yakho.
1: Yes.
0: Lukhona uthando lokuthanda abafuwenu.
1: Yes.
0: Lukhona uthando olwababili abashadile.
1: Yebo.
0: Kodwa lelo oluka uNkulunkulu olungenambandela neza balele ukuthi sengilichazile ivesi. Angifundanga ngagijima.
1: Yebo.
0: Madlula nje nganishiya ngachazanga ukuthi inhloboni yothando. Maka thi uNkulunkulu uthandile izwe. Melu sichazele ukuthi leli gama elithi izwe lisho ukuthini ngoba maseluhunyushwa ezinye izilimi yachaza ukuhlobisa
1: komunye umqondo.
0: Izwe kungaba abantu. Izwe ngaba umhlaba
1: ukholwayo.
0: Mele ulichaze ukuthi kukhulunywa ngani la? Yini uNkulunkulu ayithanda la? Wathanda abantu ngakho noKristu umefika ezofa ufela abantu bathandekayo.
1: Ehhe
0: uyalichaza iverse futhi ulichaza ngalendlela lezi baba ukhambule ezinhlanu noma ezisithupha. Eyokuqala ulichaza ngokuthola ukuthi umqondo womlobi u thini hayi umqondo wami thola ipurpose yomlobo ukuthi ube qondene uPaul makathi ngiyanibhalela nina baseCorinthe
1: yebo
0: yini inhloso kaPaul kulaba ababhalela yini inhloso yaleli verse kulaba ababhalelwa
1: yes
0: ngoba mulhumusha uliqale eCorinthe
1: yebo
0: ulethe eMaritzburg awulfuli ulethe eMaritzburg ungazange wakhumbula ukuthi labhalelwa iCorinthe
1: yebo
0: bepho uPaul bekhuza okuthize eCorinthe uPaul befundisa okuthize eCorinthe ngakho ke incazo kaPaul eCorinthe ayifane neyanamhlanje la eMaritzburg ngoba lokho kwasho uPaul eCorinthe ngeke kungafani namhlanje uma sikufunda.

salaleleke uMgungundlovu FM 107.6 kanti uhlelo inqola yevangeli umshalo walo ubongani uThepka Khambo lomncobo umzilankatha omalandelanga kanti ke si no ubaba Reverend XA Nkosi yebo qhamuka lapha na ke esikhungweni isikolo silapha na Sweetwaters ngase Sweetwaters UBI lapho ke abafundisa abaningi beqeqeshwa khona bedlule khona bedlula khona Nkosi yami ikodwa ke namhlanje sizofunda sizoncela sizokwakhiwa ekutheni sikwazi ukuba ke sifunde umbhalo ngendlela ekumele ukube siwufunde ngawo yebo sekunginiki kwamina ngikufundayo nengikufundile kumanje engithi wena umlaleli usenhlanhleni ke ngoba mawusekhaya uya unepeni nephepha uyabhala phansi kuyokusiza lokho ngoba kwenza ukuthi ukwazi ukuthi ubuyele futhi emuva uthi eyi ngenza kahle yini la siyabonga ke kuwe laphayana brother Mlungisi Ndlovu sibonge kuwe Mthokozisi zakwe artist le yethu siyabonga kakhulu nabanye nabanye abasilandelayo la esithi ke ungathumela ngenamba noma ungashaya kahle kahle ngenamba 0333422391 noma 0333423970 uma ukhona ofisa ukuthi nawe uphawule ngakho kodwa ungathumela futhi kuyipage lenqola yevangeli uthi like lelo page ungene kulo ubese uphawula makukhona ofisa ukuthi uphawule ngakho ncike inkosi yebo ngiyathanda ukuthi ngibuyele kuwena ya ngiyabona ukuthi vele inkosi

0: hamba nawe vele uwaka nkosi konke nje kusoke kunomkhosi phakathi.
1: Siyabonga kakhulu bamkhambule, siyabonga kakhulu, siyabonga nakubalaleli nama comments esiwatholayo ayasikhuthaza kakhulu. Ehhe, besisayikhuluma indaba ukuthi injongo yomlobi asiyihloniphe, singathathi okwethu sikufake, sikhumbule sizibuza imibuzo ukuthi ngabe lo bebhala ubefuna ukuphelelisa ini ngokubhala kwakhe. Eh, uzibuza ukuthi laba babhalelwa kuqala yini inoma umuphi umlayezo ekwakumele ufike. Yabona wena Mshumayeli, akumelanga uimpose ufako kwakho, mele uyifake ezicathulweni zalaba bantu ebabebhalelwa. Uyibuza imibuzo emningi ngabo ngaphambi kokuba loku owakufunda ngabo ukuthathe uqondanise nempilo yakho.
0: Yep.
1: Kubalekile ke bazalwane.
0: Yes.
1: Eh, thola ukuthi umlobi bekathini. Uyabona uJesu kuJohn 10:10.
0: Yes.
1: Uthi iselalize ngokuzokweba kuphela, kodwa lize ngokuzobulala nokubhubhisa. Ngaphambi kokubula humushe lelo verse, thola ukuthi uJesu ubekhuluma ngani.
0: Oh,
1: inhloso yakhe ngaleli verse uma ezobhala, uma kuzobhalwa nje uJohn 10 isahluko nje, uJesu ukhuluma ngobani, ngoba kuzokusiza ukuthi usheshe wazi ukuthi ubani lelisela akhuluma ngayo. Esikhathini esiningi nje uJohn 10 masifunda ngaye sesitshela ukuthi isela uSathane.
0: Yes.
1: Kanti eqinisweni mawufunda lento ekuthiwa yi-context okwakhelwe ndawonye kusuka kuverse 1 uyofika kuverse 9, uzothola ukuthi isela uJesu akhuluma ngala kuyena uSathane. Angikuphiki bathandekayo, uSathane uyisela, kodwa kwezinye izingxenye zeBhayibheli, hayi kuJohn 10 verse 10. KuJohn 10 verse 10 isela ekhulunywa ngalo abafundisi bamanga. UJesu athi bangamasela ngoba bafuna ukufaka izimfundiso zabo khona bazokwazi ukutshontsha abantu, abantu bayekubhujisweni ngenxa yokuthi sebethathwe izimfundiso zamanga. Loko yinjongo yomlobi makabhala uJohn 10 verse 10. Bengekona ukusixwayisa ngoSathane, kodwa ukusixwayisa ngabafundisi bamanga. Namanye amavesi amaningi khona elikuDeuteronomy uMose laphayana uyakhuza uthi angivumi ukuthi owesifazane agqokise okwesilisa nowesilisa agqokise okwesifazane. Le ntshumayelo leyo nami ngake ngayishumayela ke ngiseseyingane enkosini, bengifunda ivesi bese ngithi iBhayibheli lithi alilifuni ibhulukwe.
0: Yebo.
1: Alilifuni ibhulukwe, alilifuni ibhulukwe, alilifuni ibhulukwe. Ehe, abantu bashumayela bathi yilo futhi kakhulu bamkhambule mashumayela nalo vesi. Asikhulumi nabantu besilisa ngoba asisho ukuthi iBhayibheli alifuni ingubo kowesilisa. Sibe nje kule ndaba ukuthi
0: phela abantu kwabesimame.
1: Yebo, besimame shaye bona kakhulu. Kanti uma usufunda umlando uyathola uthola ufuna injongo yalo vesi ukuthi uMose wayengakhuzi impahla laphaya nabazalwane, wayekhuza isenzo esibi esasenzwa amadoda.
0: Yebo,
1: ngathi ngamemeza kakhulu.
0: Inkosi yami,
1: isenzo esasenzwa amadoda. Kubalekile ukuthi ufunde nomlando wevesi.
0: Yeah.
1: Uthola ukuthi kuze kukhulunywe ngalamagama bekutheni?
0: Bekutheni?
1: Umlando uyafundisa ukuthi amadoda ayegqoka izingubo zabesimame.
0: Yes.
1: Adisguise.
0: Yes.
1: Avele ngathi uMakhambule.
0: Yebo.
1: Kanti uKhambule. Ngoba enyonyobela umfelokazi wakankosi.
0: Yebo.
1: Kuzothi hayi uMakhambule ubevakashele uMankosi, kanti uKhambule uyoganga noMankosi laphayana. Yabanjwa indoda kwathiwa ngubo zabesimame nentshebe awuke sondelela.
0: Yes.
1: Wathi mabexoxa naye indoda yasiyasho ukuthi hayi bengithe lapha uMose wathi hey isiqalekiso ke lesi ngoba kunesono esifihliwe emva kwale senzo sokugqoka kokuphambanisa kwempahla.
0: Uphambaniswa kwempahla.
1: Wasethi uMose oyotholakala enza njalo uyobulawa, uyokhandwa ngamatshe ngoba kuyisinengiso.
0: Yes.
1: Isinengiso akona ukugqoka kodwa ukufihlwa.
0: Yeah.
1: Yilo kugqoka bathandekayo.
0: Yes.
1: Kumele siyithole injongo yomlobi ukuthi ubekhuzani, ukhuthaza ngani kulaba bantu laba ngaphambi kokuba silethe kithi bathandekayo.
0: Ya. La mfundisi uthanda impela ukuthi ke la ungobe kakhulu kule nkulumo oyishoyo. Ngoba eziningi izimfundiso esiye sizifunde singazange saxila noma sikhanyiseleke ngombhalo lo thina esize sime.
1: Yes.
0: Impela sisho okwethu singasho

Hayi usalalela wona umgqoko uNdlovu FM ku 107.6 kanti uhlele inqola yevangeli. Yebo umshali walo ubongani uThepka Khambula Mncube umzila nkatha umalandelelanga. Sincenga kahle emlaleli ekhaya, siyazi ukuthi namakhaza abhokile, omunye silalele sengubeni, omunye ke silalela naye semotweni kuphi esemgoqweni esetaxini sithekiseni kuyisonto. Hayi thatha nanku umjovo omuhle ozokwenza ukuthi ukusuka nje manje ukuya phambili ubuze ukuthi nganamandla amanye amasha manje, nganoqondo okusha manje engakwazi ukuba ngibhekane nakho. Asiqale laphana kumlungisi umntaka Ndlovu. Uthi umphazimu uthini? Ngabaqala bacule uma bezoshumayela bese beqa esikhathini ababekelwe sona. Kulungile kanjeni. Asiye lapha la kumfundisi lapha na uThapelo Mkwena. Uthi uthi nginilalele ngise Gauteng njengamanje. Uthi ngiyanizwa zinceku ukusiza abazalwane baqondise izwi ngendlela efanele. Uthi God bless you mfundisi. Mfundisi Mkwena ke lo osithumela ke lo myalezo. Siyabonga nakuwe kakhulu inceku. Sibonge ukuthi kusilandela ukhona lapha eGauteng. Yebo, base sisho sithi ke nge-app yethu futhi kwenze kube lula ukuthi usithathe noma ngabe ke ule

0: Kanti ke sesivala lenkulumo ke sasinayo ngesonto eledlule njoba besishilo esathi ke la nje ukunika isino gatsheni boya benyatu brother Mlungisi Mtandlovu no pastor Zungu kanti ke sayiqala le ndaba isixoxa ke khona ke ngezimo ngampela ezithinta thina abantu besilisa sayivala ke namhlanje njengoba siyivala yes kunamadoda ke angathandi nokizwa ukuthi amadoda njalo kulokhu inamathele endodeni inkulumo kodwa ke khona ungafanele kulibaleke ukuthi inyanga amadoda vele phela le iyona vele ukukhuluma okuningi kuzoba ngamadoda yebo asikwazi ukukhuluma ngabesimame kube kuyinyanga yamadoda so khuluma ngabo abesimame enyangeni ezayo lapho futhi ekuzobe kuyinyanga ethinta abesimame kodwa kwamanje nakho la sikhona gatsheni bingelele
1: ngizithobe kakhulu kuphambi kwakho Mzilankatha studio angibingelele wena baba ngibingelele abaphathi abenza izinto zenzeke ngesigaba zabo ngibingelele abasakazi nishintshana nabo nasibalalela phakathi nensuku phinde sibingelele nabalaleli esisuke sihleli nabo sithi nje simbingelela ngesiqubulo senkosi yethu Jesu Kristu
0: yebo
1: ziningi iziqubulo zale msakazo ngiyaqiniseka ukuthi ngingadideki
0: yebo yebo kakhulu ya siyabonga kakhulu gatsheni lokhu nje esizobe sibheka nje sesiqedela yonke nje indaba si-recap ukuthi sisukaphi ilapho mhlawumbe engathanda ukuthi siqale khona bese ke sithi ke umlaleli nginenkinga ke encane ke entsha yokuthi ke WhatsApp line ulele phansi kanti nezincingo zam futhi ngathi uma ngizwa ngicela ukuthi bashaye babika ukuthi engathi zingeni so ukuthi uthi ke ikhona leyo ngqakana izokwenza ukusasithi senzele ukuthi ke kuleli sonto bese simnika umlaleli ukuthi abe ingxenye kanye nathi ngoba asikwazanga ngesonto edlule ukuthi umlaleli simnike ithuba lokuthi aphefumule kodwa ke kulungile soyibamba kanjalo ngiyocela nje ukuthi sithi ukurecap
1: umlaleli usokhumbula ukuthi ngesonto edlule siqale sikhuluma ngodaba lokuthi amadoda into evelayo uyiyona ephazamisayo engafuni ukuthi iqazululeke kuwona ukuthi ahamba nenkinga eziningi inkinga eziningi amadoda ahamba nazo inkinga engazi

0: Oba nengathi kunamanzi ingekho imigwaqo kodwa wazi yena ngoba wayene vision yokuthi noma kuthi umgwaqo kodwa ngoba unwendlela ukuthi wakheke bobona bona mina ngizobashiyela le wisdom yokuthi bakwazi ukuthi baphile ngoba mina angiyona indoda ecebile ngiyazibambela nje lapha nalapha ya so ngingenza example yofuzo ke olu right nathi sizigqaja ngalo njengengane because kumanje iyona lengade sesithanda esasingayithandi ngaleso sikhathi ngoba sithi uyasihlupa kodwa manje sesimfuzile kade ashona 1989 ahamba but sizigqaja ngento ayitshala kuthina ukuthi siyenze then ke olunye ufuzo ke esasingeke silithande nokube salibona elenza kwakuyilo ke leli lokuthi mhlambe ukuthi uyaqonywa uyahamba ekhaya angabuyi kungaziwa ukuthi ukuphi ukuthi kwathi noma esehlambe noma eseshonile wathola ukuthi kufika ingane ezithi uzithole khona eseshadile noma azithole siphambi kwethu futhi seshadile kwangelona kufuzo oluhle nokuthi mhlambe wayeshaya uma ahlala emapuna elentozana elimela uma emshaya enza zonke izinto no akulona kufuzo ke lolo engabe siyaliqasha ukube wayelenza phambi kwethu asange silibone nayo but sesiyalinganisa so sasikhuluma lo lofuzo so sasisithi ke umzila umanzini esegcina wayekhuluma ngezinto akeziningi cishe uyena azosonga ngoba uyena wayesesonga ngaleso sikhathi kodwa besirecapa nje ukuthi sisuka kuphi nendoda and before mhlambe ngibuyisele kumanzini ilenkinga osaqhuba indoda besikhathi noma isibonile ukuthi inenkinga kodwa kunalento eyidonsayo ukuthi ingayihambi yoyikhuluma inkinga sayikhuluma kakhulu leyo and yiyo lena egcina kakhulu yenze amadoda agcine ethathe impilo yawo ayikho indoda ebrave kulezi insuku njengendoda ephumela obala ukuze ikwazi ukuthi sisizakale sivuke nendaba ezibhlungu izolo ukuthi omunye umfana wethu okade ehambile nesquad sibafana abafana a young one owade engenankinga ebukeke engenankinga kodwa esekuvela ukuthi uthathe impilo yakhe so yizo lezimo lezi ke ekuyizona eziyinkinga kakhulu esasiphezukwazo ukuthi ngempela singenze njani njengamadoda ukuthi sikwazi ukuthi siphumele obala ngoba siya acknowledge ukuthi sinenkinga.
1: Yeah.
0: Yeah, ngicabanga ukuthi ilo
1: nganangu.

Ehhe nje siyayisonga kahle kahle namhlanje siyayisonga nje indaba yamadoda la si no pastor Zungu sino brother umlungisi umntaka Ndlovu kodwa engakusho nje mlaleli ukuthi siyabonga kakhulu kulabo abalandelayo lolu hlelo nabasizakalayo futhi kulona kakhulu lokho ke sinakho ukuthi impela sime sisho ukuthi konke sikukhulumayo kuyawenza umehluko ba sinabantu esikwazi ukuthi sibakhombe basho ukuthi siyasizakala ngakho ke asifuna ukuthi sibukele phansi konke lomsakazo okwenzayo ezimpilweni izabantu kanti ke uhlelo ke yona inqola yevangeli umshayeli walo ubongani uThepka Khambula umncubo umzilankatha sikuyisigaba sokugcina sohlelo oluqale ngo 6:30 oluphela ngo 10 kanti ke esithi ke thokozela lokhu okunye esisakuphethe esiphathele kona manzini nawe esithi ke siphinde usibuyisele ekutheni nje recap esisuka kona beke kodwa esiqolisile kumlaleli ukuthi ke uma efuna ukuphawula ngaphawula khona kwi Facebook page kulona le page aphawule kulona ukuze sikwazi kubalela uma uyazi number yami ungathumela futhi kuyona engu 0848155430 ku WhatsApp ukuze kube kanjalo ngoba owethu u WhatsApp u down nencingo zakhona zi down okwamanje

ugatsheni kodwa ukuba sikufundanga useyabala ngithe ugatsheni uyazi ukuthi na kuneminye imindeni lento ayithena yimbi abayiqhakambisayo angangile lento iya kuleto being an African man uyabona lento ugatsheni ayisho ukuthi hayi ubaba asikufundanga ngokuba ukuthi qhamuka abantwana uma ngabe uyabona eminye imindeni uma ngabe qhamuka abantwana kanjalo kuthiwa hey uba nube indoda uyabona yabo akuyona yonke imindeni ekumukelayo ukuthi akubona ukudoda ukungathembeki kunkosikazi wakho noma kumuntu othandana naye kodwa ngesikhathi qhamuka ingane kanjalo ukubonakala njengobudoda uyabona ngiyakhumbula ubaba omncane wami omunye engangikhuthaza ukuthi anginazi ingane ngaphandle ngine ingane enkosikazi kuphela kodwa lathe lakhe na usazothola ngoba nathi sonke la ekhaya sinazo angithi yabona so akuyona yonke imindeni uma ngabe na ubaba omncane wami enalowo mqondo ucabanga ukuthi mengingenza ngithola ingane ikhona into angangikhuza ngayo gatsheni ikhona into angayisho ukuthi na endodana uhlupha umakoti bekungafanele wenza ukuthi khona ebamozela kathi khona into angangikhuza ngayo ayikho ngobani ngoba kunalo mqondo okuba umuntu wase okuba i-African man endibhlungu lento ngoba siyafa samadoda sabantu besilisa sifa sibhekile ngobani ngoba asifuni ukubhekana neqiniso futhi asifuni ukuqonda ukuthi kusho ukuthini uyabona kunalesisho lesi ngisichazile la esithi indoda ayikhali ukuthi na uma ngabe kuthiwa indoda ayikhali kwangashiyo ukuthi indoda ayikhali kwakuthiwa indoda ayikhali kulabo abantu abathembele kuyona okuba nokumndeni wayo uma can imagine ukuthi na baba mzila nkatha nje ubaba ekhaya unonkosikazi unabantwana and then kunesimo esesikhona ekhaya nawe uyakhala kanye nabo awucamanga ukuthi na ngapheke ubaba lahlekelwe yithemba kodwa ukubona wena njengobaba ukhala nabo bezi balahlekelwe yithemba kakhulu angithi kuba njalo kodwa uma ngabe kuthiwa indoda ayikhali kuthiwa indoda ayikhali kulabo abayithembile sisho njalo lesisaga lesi mese sithi kodwa kunayo lapha kubantu bathembayo iyahamba iyokhala kubona ingekhale kulabo abayithembile kodwa kulaba naye ethembele kubona iyahamba indoda yenze njani iyokhala kuyona ngoba umuntu ongakhali indawo uyingozi empilweni yakhe nabantu abaseduze naye noma ngayiphi indoda yabona i-challenge khona ngabantu besilisa kakhulukazi abantu base abantu abamnyama abantsundu sishawa into eyodwa ukuthi asinazi indawo ezikhala kuzo and can uma ubheka gatsheni nawo baba mzila nkathi abantu abaningi abazibulalayo abantu abanjani abantu besilisa bebula nemndeni kukure lapho zakhona kuthi umuntu wesifazane ubulelwa bulela umndeni wakhe noma uzibula kukure angithi uyabona kodwa isikhathi esiningi abantu baku lento into yaseAfrica njengamanje kunendoda ebanjiwe la yaseZimbabwe ekade iphesheya ebulala amadodakazi aya amabili yabulala unkosikazi wayo ngoba unkosikazi besefuna i-divorce ubanjwe phambi kwayizolo from the UK can lento ayipheli noma usuphumelele noma usuphumile kubantu bakini noma usuphumile kubantu okhule nabo kodwa lento kudwa seAfrica isikhathi esiningi abantu besilisa into ayenza ukuthi befinyelele kutheni isixazululo uma inkingi sibheke sebhekene na isixazululo ukufa ayikhando ukuthi na esadala ukuthi sizibulale noma sibulale abaseduze naye ikhando ukuthi sibuso ukuthi indoda ayikhali uyabona uma ngabe ufunda incwadi yomshumayeli lithi na yonke into inesikhathi sayo lithi iBhayibheli kunesikhathi sokukhala kunesikhathi sokuhleka uyabona uma ngabe lithi can imagine kusho iBhayibheli lithi iBhayibheli kunesikhathi sani sokukhala kunesikhathi sani sokuhleka kusho ini iBhayibheli uma ngabe na wena uficwa isikhathi sokukhala mase ungakhali kwenzakalani kwenzakalani kwena uma ngabe na ufunda indaba kalokhu nje uma ulalela impilo kaJesu uma ulalela impilo kaJesu lapha yabasitshela lapha kuthiwa khona uJesu wakhala kusho uJesu lithi iBhayibheli wathi na lithi iBhayibheli wakhala uJesu mangabe kuthiwa na ushonile uLazaro umngani wakhe lithi wenze njani wakhala angithi yabona so madoda lento yokukhala endaweni efanele nangesikhathi esifanele iyakwenza ukuthi na kube khona ilonda ezipholayo kodwa lento yokuthi na sizenze sibe ogoliyathi besikhathi iyasishaya uma ngabe sesisodwa uyabona uma ngabe umbheka lo mfana okunamahebezi ukuthi uzibulele uma ubheka kwi-camp amavidiyo akhona he was just lovely person akukho lapho most wabuka khona baba mzila nkatha nawe gatsheni uthi hayi bekukhona yona isayini etshengisayo ukuthi na ngathi kungenzeka ukuthi na enze njani enze lento enamahebezi uthi wenjani uyenzile
akukho lapho khona ongakusola.

0: yindaba ingoba siyakwazi ukumasterisha ukuthi na mangabe siindawonye kubuye ngathi konke kuhamba kahle kodwa inkinga isekutheni noma singazenzisa engathi konke kuhamba kahle ngoba singekho emehlweni ngoba sisemehlweni abantu uma ngabe sesisodwa ireality iyashaya and ireality meyishaya isishaya sithathe inqumo ezingalona ezingenabo ubulungiswa so manje kubalekile ukuthi njengamadoda si understand le nto ukuthi kubalekile ukuthi na esibe nendawo esikhala kuyona sibe nendawo esiphephela kuyona sibe nendawo lapho khona esikwazi ukuveza umnqunu bethu sibe nendawo lapho esikwazi ukukhuluma khona so manje uma ngabe na lento esho ugatsheni nami ngithintile yalomfana omncane uma ngabe futhi lento kufanele ibe yisifundo sokuthi imali ayiqedi inkinga zakho so ngenzeke ukuthi namhlanje ucabanga ukuthi na wena uqakwe ukuthi imali awunayo lalela noma imali ngakhona imali ayiqedi inkinga zakho imali
1: everything.
0: No, ayikona konke imali siyayidinga. Njengoba ubona sigijima manje sizama impilo sizama imali ngoba imali siyayidinga. Kodwa ungacamanga ukuthi imali isixazo senkinga zakho zonke. Njengoba ngibala gatsheni ngibala ibonus ye World Cup iza ngama dollar. Ngibala ilokhunja ibonus yesixoxo saseAfrica iza ngama dollar. Ngibala indaba yokuthi na already bese kukhona le ndoda yaphesha urepel akade sethembise ukuthi na yeyade sethembise ukuthi uzoba neza a million pay a player newashi elwell worth more than a million. Angibalike mhlawumbe izinto anazo nas achievile ena 25 years. Kodwa zonke lezo zinto zilethe injabulo kuyena no yini into enza ukuthi uthi usuna ngokuba icathi kuzoletha injabulo emse injabulo ingabi khona ukuthi umuntu ongabhodli umuntu ongakhulumi umuntu ongakhali umuntu ongakukhathalele ukuthi na ukwazi ukuthi uma ngabe nginenkinga akuyona ukuyothenga imoto ebizayo kuzowenza ukuthi

0: ongakukhathalele ukuthi na ukwazi ukuthi uma ngabe nginenkinga akuyona ukuyothenga imoto ebizayo kuzowenza ukuthi inkinga ixazululeke akubona ukuyothenga akwanele ukuthi ujahe izinto ocamanga ukuthi zibalulekile mase ungabina indaba nawe wena ojahe lezo zinto lezo uyabona as much as imoto iyinhle kangakanani uyithenge iyintsha ino 00 kuma kilometer but ukuze imoto ihlale ilungele kunento ekuthiwa i service uma ngabe imoto ngisho kuthiwa kade ibukeka igijima kahle intsha imoto engayi service ikhanda izinkinga ezenza ukuthi imoto igcine isifile so kumele uzibuze kona ke njengendoda njengomfana njengomuntu wesilisa wena eyakhe impilo uyi service aphi wena eyakhe impilo uyi service ngani wena eyakhe impilo uyi service kanjani wena eyakhe impilo yabonake le ukuthi eyakhe impilo uyi service aphi is very important ngoba kuyenzeka ukuthi uyo service usifika uservice kumuntu uthathe imoto yakho uyise kumuntu uthi uyaservice khona ibulale kakhulu ihambe kade ngekho ukuthi guququqo ithi bayibuya kuservice ibuye sekukhona ukuthi guququqo
1: kadi break ayisa break
0: ubuye nakuyena uthi hayi bekade ngilethe imoto mina la inenkinga yokubreka kodwa manje siphuma isiyasimokha
1: ngeva
0: akuthi yabona so in other words indawo oservice kuyona kwesinye isikhathi iyayi-eda usizi kwesinye isikhathi futhi iyakusiza kodwa kona into ekumele sivumelane ngayo kuqala ukuthi kubalulekile ukuthi usevise okwesibili kubalulekile ukuthi usevisaphi obantu othi uma usuyosevisa yona bafike bethini kwena bakunikeza ziphi ixazululo noma banazo yini ixazululo ngoba usesikhathi ukuthi uyakumuntu uyothulula ngoba umthemba one afike ethi hey yazi nami nginenkinga efana neyakho lapho uphuma ungenaso isixazululo angithi uyabona kwesikhathi uthi uyakumuntu uyothulula inhliziyo yakho afike engabina indaba nenkinga yakho okwesithathu uthi uyakumuntu uyobika usizi lakho athathe indaba yakho ayiphendule ihlaya kwabanye abangani bakhe angithi uyabona now okusho ukuthi kubalulekile ukuthi na wena njengomuntu wesilisa useviswaphi ngoba kubalulekile ukuthi useviswe kodwa futhi kubaluleke kakhulu ukuthi kuphi lapho wena useviswa khona ngoba uma ngabe ungaku-understand angeke ukwazi ukuthi na umasterishe impilo and le nto ye service as long unemoto
1: yabona
0: lapha kagatsheni nemoto esena 20 years sike sihambe ngayo seSofia ngisho eMpumalanga yini into eyenza ukuthi na esihambe ngale moto siyithembe kangaka siyithembe iservice yayo angithi uyabona ina more than 20 years mina sesike sangaya eMpumalanga not once not twice sike sihamba ngayo kwigravel enqutu embi igravel still ibuye isikhona izinto ezikhalayo lezo zinto ezikhalayo bekade zingalokhunjwa zingazitshwa bekade zisukunyelwe iservice ke iyabiza kodwa inomphumela omuhle angithi uyabona kwesinye isikhathi ukuthi njengendoda uyosevisa kubiza ukuthi pride ushonise phansi uvuma ukuba ubuye ungelutho uvuma ukubuya njengomuntu ongenzi kahle uvuma ukubuya njengomuntu ohlulekayo ukuthi ebe ubaba emndenini wakhe uvuma ukuthi ubukeke ube ubaba ohlulekayo ukuba ungubaba uma ukuthi na uyahluleka ukuthi ubuke njengobaba emsebenzini uvuma ukuthi uyahluleka ukuthi ubuke njengobaba elokhunjeni emphakathini owakhe into eyenza ukuthi singayi njengamadoda ukuyofuna iservice enye ebalulekile ukuthi siyazigqaja siphakeme sifana nempigogo uma ngabe umuntu ufanele ofuna usiza akacamanga usiza azolithola kuqala ucamanga ukuthi uzobukeka kanjani kulo ayofuna usizo kuyena mase sigcina singabe sisaya ukuyofuna ini usizo ngoba kubalulekile ukuthi na ufune usizo ukhohlwe ukuthi wena egcineni kuzokwenzakalani kwena so it is very important i-wellness of us as a man even in this shen bakho ubaba usumkhulu usaphila nje iservice iyadingakala empilweni yakho uyozufa uma usaphila nje you need to be saved somewhere.

wathethi umnandi sokupholile ngathi uhamba wethu ukuthi mina kana uyajike kuhle kumnandi kumnandi kupholile nosho ukuthi kupholile nje silalele

abamazi kahle bathi mntane inkosi eh siyabonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu nathi izwi selifundile njengamanje ekseni sefunde lapha yana incwadi yezenzo uchapter 4 uverse 13 la incwadi kaNkulunkulu ikhuluma ngezenzo zabapostoli izinto ezenziwa abapostoli emva kokuthi uChristu Jesu sehambile izinto ezenziwa abapostoli ngesikhathi sebegcwalisiwe ngamandla kaMoya Ngcwele imangaliso ezenzeka zikaNkulunkulu la abafarisi noma ikhansele eyathi mayibabuka benza imangaliso Petro benoJohn yavele yamangala yathi laba bafundile bancwadile yini eyenza ukuthi bakwazi ukwenza izinto enye bamangala lisho njalo izi laNkulunkulu but kunento eyavela yokuthi ne bebenoJesu ngosinikazani ke manje ukuthi lesisibindi abanaso esokwazi ukuthi nebakhuluma izinto ngomoya bakhuluma izinto zemfundiso kaJesu ngamanye amazi yonke into abayenzayo bangaphansi o kwi-influence kaJesu okusinikeza ukuthenika okusinikeza ukuthi ngamanye amazi uJesu wazimultiplya kubona ekuthenini-ke zonke imfundiso naye uJesu ayithola kubaba ezulwini naye wayidlulisela kubona na uma laba abafundile sebebabuka ukuthi ne hobo kanjani ngoba siyabazi ukuthi ne lona ubaba umuntu odobela fishi yazi le nto bebehlola ukuthi uzwa abantu who are illiterate abantu abangafundile yena yenza ukuthi babe nesibindi esingaka lalela mntana inkosi ngesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi ne abantu bakubukele phansi kanti uNkulunkulu sekuphakamisile okuwukuthi wena ungabheki ukuthi nebathini ungalaleli ukuthi bathini kodwa veza lokhu uNkulunkulu akunikezele kona lisho njalo namhlanje.

ngaso kwazi ukuthi ube nomehluko lento akuba nojesu kukunikeza nelevele lento akuba nojesu kuyakwazi ukukuphakamisa ngoba mesenjalizi lankulunkulu lithi ube uyayiphakamisa impabangezelene ayihlambise namakhosi.

0: Ah nkosi kulungile kulungile kunomlaleli la othi asikhuleke asithandaze siyacela nganeza kwethu nani kuma intercessor nisikhulekise kulesi sikhathi kunensizwa okuyimanje isemshinini esibhedlela sicela ukuthandaza manje khona into engayazi ke baba sifuna ukuthandaza lo baba ukhumula ukhololo.
1: No no no bengiyaxigisa ngingiqinelwe la so sekuyalunga. Amen.
0: Cela sithanda.
1: Sikhulekela insizwa la uthula sizwe emfoka wakamadlala esibhedlela njengamanje ngiyaxeka ukuthi sikhuleke sonke nalapha ekhaya ngicela simbeke egameni lenkosi yethu Jesu Christu baba egameni lenkosi yethu Jesu Christu wase Nazareth umfeli wethu wena uNkulunkulu uhambelanayo wena uNkulunkulu nalando olandelanayo siyathandaza ngibona manje onke kuleya ndawo yasesibhedlela uthula sizwe madlala siyakhuleka ngegama lika Jesu Christu Jesu wakho ngibona manje onke ngimvimbo ka Jesu saphiliswa namandla siyathandaza ke ngawe Nkosi ukuthi baba uthinta impilo yakhe uNkulunkulu wamacebo waphilisa wena uNkulunkulu ovusanayo wena uNkulunkulu wamukelayo thatha indawo yakho baba namandla onke Nkosi namandla phinda ke Jehova ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha umfundi wethu sababe namandla onke ema kanye nomntwana wakho Nkosi lakho kulesi sikhathi edlula ngegama likaJesu
0: Amen.

Yeah, 107.6 FM balali bomsakazi uNkungu Ndlovu. Eh, uBJ umtaka nondaba othi ay. Ehhe. Yeah, impela. Othi akabingeleleke ngalesi sikhathi. Siyabingelela nganeza kwethu. Siyabingelela sibonga uNkulunkulu nje sithi uNkulunkulu semuhle. Nangalolu suku nangalesi sikhathi kuba siphinde futhi sihlangane. Ngivamisile ukuthi ma sihlukana ngithi ma inkosi salibele, ma inkosi ingakabuyi sizophinda futhi sihlangane. Yabona ke njengamanje nake ngihamba nensizwe enkulu uColin umntaka madlala. Uyathi ke ma ekhuluma yena athi ay yena nje akathandi kabi ukudlala. Kodwa isibongo sakhe yeyi asive sithanda ukudlala. Uyabona kukhona into ayazikhuluma uColin athi uyamarinatana, yabona nje no uyagcoba, yabona ke sibongele khona lokho. Sibonge. Sibonge. Yeah. Yabona ke njengamanje nake uColin phakathi kwezinye izifundo ayifunda wafunda izifundo zakwa IT ya manje yabona izifundo zakwa IT kwa Irene Tous ya wafunda izifundo zakwa Irene Tous njengamanje nake ukhona into ayilungisayo umfana nomdala sizojabula ke mase sibona izinto ukuthi nesezilungile okwamanje na uline wethu WhatsApp wethu usenenkingana kancinci kodwa ke ngiyamethemba ke umfowethu wafunda iIrene Tous iIT yeah ukuthi nokho kuzolunga. All right, anginibingelele nonke nganeza kwethu ngibingelela ubuholi balapha ekhaya Thando ngiyabingelela kakhulu mama uNdlunkulu kababa uSibiya ngiyabingelela abantwana bakababa uSibiya ngiyabingelela kakhulu ibhodi lomsakazo baba uStulo baba uSihlalo ngiyabingelela kakhulu baba ngibingelela nje amalungu.

nke ebhodi la mawuthi gagaga ungene uzofica kukhona ibishop uTep umntaka Khambule uthi uthi awunanga umlu ukhona la hawo uthi mawuthi yaqalaza ngapha awunanga usine uthi yaqalaza hawo yini hayi bakhona impela bathe nje shaye bahlezi bayaplana ukuthi singenza kanjani isteshi sethu siye phambili yabona njengamanje nanje sinento ethi umgungundlovu ehe uhamba wodwa umgungundlovu yeah singawethemba mawungiphikisa kusiyongitshena ukuthi nondaba hayi enombolweni ungiphikisa kodwa enombolweni yami ethi 083 3540 5577 uvana ungiphikise khona ukuthi hayi gagash yeah, angibingelele ngane zakwethu, angibingelele ubaba onyawo zinhle, umama, ngibingelela abavangeli umama, abashumayeli nomama, ihamente lonke, intombi uphuksa. Kuthiwa yini ngama? Ngikhona elinye igama leli bahlanganise kahle amabandla ahlangene laphayana ngangazi insizwe lapha kukhona ojobe kukhona omakhothoza kukhona othilili ubani omunye ngangazi insizwe zikhona yabona ngangikhona mina kulontshwa uphuksa akutshena nanokuthi walontshelwa kuphi akutshena impela ukuthi ene sasikuphi la sasikhona ma uthi hayi nondaba sengathi wena usengake ezingenalo ubisi bese ngithi mina hayi obuze uTom Tom ubuze bona othilili nomakhothosa ubuze bona ukuthi hey uzondi lo nge uyakwazi wena lokho uTom Tom ubesethi impela athi uTom umphela lo okhuluma ngaye umalume wami yayizibe ngishoyo ngiyabingelela nganeza kwethu ngibingelela kini na nonke ngiyabingelela sesihlahla ngiyabingelela kakhulu ngiyabingelela kakhulu ufikile uKholeni kodwa uKholeni ngathi thene leyo nkukhu kodwa umphathise yona akazi ukuthi isale kuphi ngithi angikusho nje lokho uzwa ukuthi linkukhu bomphathise yona akasazi ngempela ngithi awuzama ukukhumbula usuke ekhaya wadlula kuphi ma esesho ke uthi ke wabeka isikhwama phansi lapha esitobhini kodwa futhi isikhwama usiphethe ukuthi kwenzeke kanjani hayi nabangazi kodwa khona hayi akade ngitshena khona nje yonke indlela uwinile angingenike kuleso story kodwa yena uKholeni indaba yakhe leyo angithandi ke bese kuthiwa nguqekethile ngingene wakaqeke ya kodwa ilokho nje kebengelela kusemgungudlovu bakithi uhlelo isibhedlela yila kulashwa khona imphefumulo yila kucelwa khona okucelayo yila noma yini yabona ke mawuthi nje enginezinyo ngiphethwe izinyo thina nje sivane silungisini izinto zakhona hawu nathi sikumarinate ngezinto zakhona hawu thuliyane izinyo hawu baba uzoni ngiyagula la nginesibhobo hawu bese sithi thina bambala kubuhlungu khona bese sibiza umnikazi wokuphila sibiza umnikazi wamandla bese umnikazi wokuphila umnikazi wamandla avane excuse me aqede isibhobo uthi hawu izolonto kanti isibhobo sesiphelile ngihlushwa yilento kuphela nayinto ngihlupha ayilalela iyangihlupha le yabona le iyangihlupha le oh yes ilalele nje mhlawumbe nayo izokuhlupha lento yes

0: Sibonge kakhulu ke, sibonge kakhulu ke. Eh, ngiyakholwa ke lapho ukuthi noluthando nevane nenza kanjalo. Navane nje nenza kanjalo, navane nagida, navane nagida. Yakwazi ukugida, navane nagida, nigidela ingoma eqeda kudlala. Ithi ke inyalo. Yabona ke wathi kubabu shows ngelanga ekhuluma, wathi hawo abafuni nokulinda. They just say now. Okay ke, siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Imizuzu ke njengamanje na abona ke lavane lati nje 10:01 kudlule ngeminithi elilodwa ke lishayile ke ihora lele besikhuluma ngalo ihora leshumi. Usithelo noluthando usiya nosamke ya sasesifaka lo mfowethu ke kodwa ke sobona lapha yana ke mase sifika kuma birthdays ukuthi sithi happy happy sithi happy birthday balele bomsakazi umgungundlo of FM. Yabona ke namhlanje nayisonto imizuzu sengishilo ngenibikelela nonke nganeza kwethu namhlanje na ke sinobaba umfundisi uvelakazi mina ngizomthula kanjalo okuyothi ma kuya ngasegcineni bese ngithi akasinikezele ingcukacha mangithi akasinikezele ingcukacha ngiyobe sengithi ke baba awusinikezele ke idilesi la utholakala khona uzobe sesho ke ngiyabona lana ubhalile yena kodwa hayi ngeke Sanders leses la esika dokotela yofisa ukuthi hayi ayisho yena iaddress kodwa nje kulesi sikhathi balele bomsakazo angithathi ithuba nganeza kwethu ngithathi intambo ngisijijele ngale ngaphesheya kuzobe sengithola yena ke ubaba umfundisi Nceke Nkosi ubaba uvelakazi ukhona nomama ngasegcineni nomama ke simnikeza ithuba naye athi awu ngiyabonga kuba seyimgungundlovu baba uzondi baba uzondi kimi. All right, baba singabakho
1: siyabonga mkhonzi siyabonga siyabingelela egameni lenkosi yethu engoKristu Jesu hamashiach yahawashayi sithi nje isizwe sikaNkulunkulu lapho nalapho sichitheleke khona emagumbini amane omhlaba uNkulunkulu makabe muhle kuso ahlale phezu kwaso nezindlebe zikamoya zivuleke ngoba phela isona sikhathi lesi singavamile ngoba akekho lazi ikusasa ukucabanga ukuthi in the next hour ngizobe ngenza ukuthi kanti awazi ukuthi nayelo hour ngelisakufika. So isikhathi nesikhathi esihlangabezana naso uma sizwa izwi likaNkulunkulu liba ukudla komphefumulo.

0: engathi singalibamba silibambisise ngoba liyashintsha lishintsha umphefumulo
1: yes
0: lishintsha umphefumulo lisilungiselele indlela isibhekene nayo noma sisazobhekana nayo noma esingayicabangi njalo imihla nemihla kodwa yinto esimele ingakho uNkulunkulu noma ingakho uKristu ethe asihlaleni silindile ngoba akekho lazi ukuthi liyawukhala nini ihora nomzuzu kuyabingelela egameni lika Jesu
1: amen.
0: Ngani wakwethu zinceku nezincekukazi zikaNkulunkulu alikho elitheni nelisha ngaphandle kwevangeli elalivele likhulunyiwe emandulo lelo vangeli la qhamuka seligcwaliswa umprofeti uJohane ethi pendukani ngoba umbuso kaNkulunkulu usondele. Kuningi ke esithi masikubheka sibone ukuthi kunesimo esithize ababebhekene naso noJohane ngalesa sikhathi. Yingakho uNkulunkulu azathumele eyovuselela ukuthi hayibo phela musani ukuhamba ngenjwayelo, musani ukuhamba ngalokho enikujwayele nenikuthandayo. Kodwa qaphelani uhambo lwenu ukuthi luseluhle yini ebusweni bami. Ayibonge iNkosi noNdaba.
1: Amen.
0: La sibuka izwi likaNkulunkulu sivula le ndaba ngencwadi kaJohane ngathi zakwethu excuse me uJohane uNkulunkulu umbhalisa izinto ezingahlali kahle sometimes kithi kodwa ziqiniso futhi azinakuphikiswa umuntu. Uthi uJohane mkhonzi weNkosi uma ngimfunda lapha kuchapter 4 ngiqala kuverse number 20 ake nje kuverse number 23 amehlo kabuya be nomkhuba wawo ithi kodwa isikhathi siyeza sesikhona namanje lapho abakhulekayo abaqiniseleyo bayakukhuleka kubaba ngomoya nangeqiniso ngokuba ubaba ufuna abakhuleka kuye abanjalo. Nawo ke ingqikithi yendaba mkhonzi. Ithi uNkulunkulu akafuna abantu abazoza kuye ngendlela yabo. Akafuni futhi abantu abazoza noma bakhuleke kuye ngendlela abayijwayele. Akafuni futhi abantu abazoza noma bakhuleke kuye ngendlela abafundiswe ngayo abanye abantu. Kodwa bekumgomo uthi mabakhuleke ngeqiniso mkhonzi weNkosi. Siyaqhubeka siza kuverse number 24. Ithi uNkulunkulu ngumoya. Nayi indida esibhekene naye emhlabeni kwanamhlanje. Ithi uNkulunkulu ngumoya. Abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso. Ayikho ke mkhonze enye indlela esingaya kuNkulunkulu ngayo. Ngiyazi ukuthi sifikele eindleleni eziningi. Ngiyazi ukuthi sifikele eyifundisweni eziningi. Futhi ngiyazi noNkulunkulu uyazi esezulwini ukuthi emhlabeni kufundiswa ngeindlela ezihlukahlukene. Kodwa kaNkulunkulu yinye zinganza kwethu. Angeke futhi jikwe intando yomuntu. Futhi ngeke ijikwe intando yeningi. Iyo manje kube inguna phakade. Eyokuthi abakhuleka kuye bakhuleke ngomoya. Nangeqiniso.
1: Amen.
0: Yini lo moya naqiniso uNkulunkulu awufunayo na? Ngoba sengazi ukuthi sibaningi siyaphefumula. Futhi noma sikhuleka size singenele ezilimini. Size siphimise ngomoya esiphefumulayo. Sibe convinced nendaba ukuthi cha iNkosi sizwile. Kanti mhlawumbe sigejile uNkulunkulu ake khona ukuba khona lapho. Yimuphi lo moya uNkulunkulu athi ufuna kukhulekwe ngaye kuye na?
1: Amen.
0: Ilephi leli qiniso athi uNkulunkulu ufuna kukhulekwe ngalo kuye na? Ileyo ke ingqikithi yendaba ukuthi iNkosi mayisilekelele. Sicaciseleke kusuka namhlanje ukuze singaphindi sihambe ngeindlela zethu. Singaphindi senze ngeindlela esijwayele ngazo. Ethi iNkosi uma ngabe isinikeza amanye amazwi lapha ku First Peter ku Peter wokuqala ngithi Peter wokuqala chapter excuse me ethi iNkosi lapha ku Peter wokuqala inganza kwethu izo sicaciselwa.

0: nuko masingalingisi izinkanuko zakuqala ekungasini mina uthi number 15 kodwa njengoba nibizayo engcwele nanso ke mkhonzi njengoba nibizayo engcwele manibe ngcwele nani ekuhambeni konke ngokuba kulotshiwe ukuthi manibe ngcwele ngokuba mina ngingcwele osho ukuthi baba ayikho indlela esingaya kuyena esingaya ngayo kuNkulunkulu uma sishiya ubungcwele
1: yes
0: nayo ke trick ayikho indlela angasizwa ngayo noma singaba baningi kangakanani noma singavumelana kangakanani kahle kangakanani thina sisodwa kodwa uma siya kuye ngobuningi bethu kodwa bungekho ubungcwele noma singathandaza size siphumele elimini okusho ukuthi akufinyeleli kuyena ngoba yena urecognizer okanye uzwa okanye uthintwa yinto ehamba nobungcwele iyizwakala mkhonzi wenkosi akukho ukuthi into entsha isuka muva ewubekile lomgomo lapha encwadini laLevitikusi ikhuphuke nayo ize izofika sizohlangana nayo sesiyithola la kuPetro wokuqala i-bottom line akona ukumsonto uNkulunkulu i-bottom line akona ukunikele egameni likaKristu i-bottom line akona ukuba senjabulweni ngayo uKristu i-bottom line imkhonzi wenkosi ngisho in context akona ukuthi sithi sine relationship naye ngoba ngesibe ne relationship naye bungekho bungcwele osho ukuthi sine relationship nomunye uKristu hayi uKristu oyindodana kaNkuluNkulu ophilayo uhlelezweni imkhonzi wenkosi ayifuni ke sidide ngoba sibaningi siyayikhuluma sikhuluma ngendlela esayamukela ngayo la sayamukela khona kodwa mase siyibuyisa sesithi akusifani nabazalwane baseBiri ababethi njalo mabekade beshunyayezwa uPaul abese beyayihlala imibhalo ukuthi igama negama alikhulumile uPaul linjalo yini embhalweni ngoba kuningi sikukhulumayo okodwa mase sithi siyakuhlola embhalweni akunjalo mkhonzi wenkosi yilapho ke inkinga ukuthi size simkhonze uNkulunkulu simkhonza ngendlela esiyamukela ezweni simkhonze uNkulunkulu ngendlela esibuka kwabanye bemkhonza simkhonze uNkulunkulu ngezindlela esizibuka ezizweni eziyizitha zikaNkulunkulu kodwa siyithathe lezo yindlela sizoyifaka endlini kaNkulunkulu ongcwele sithi siyamkhonza siyamdumisa bese sithi indlela nathi sinambi esinandisa ngayo ivangeli kanti sesiphumile kuleli ivangeli likaKristu ithe incwadi kaDeuteronomy chapter 12 verse number 4 uNkulunkulu ekhuza uthi nangikhonzi mina Jehova ngendlela abazizwe abakhonza ngabo uNkulunkulu babo ushesha icacise indlela enizoza ngayo kimi yinye ngoba munye umphumanisi wenu nami uKristu Jesu iyiphi lelo ndlela enizoza ngayo eyobungcwele uJesu wayigcizelela lenkulumo kuJohane chapter 15 verse 14 athi uma ningithanda ke nani gcinani imiyalo kaNkulunkulu okanye gcine imiyalo yami yini uJesu athi gcine imiyalo yami angathi gcinani ubungcwele na yini abanyati abaseRoma 7 verse 12 ithe umthetho kaNkulunkulu ungcwele ayi nkosi yami usho ukuthi ngaphandle komthetho kaNkulunkulu nokukholwa nguKristu ukuthi impela umusa siwufumene nala okufanele ngabe uNkulunkulu uyasijezisa khona ngezono zethu kodwa sithola umusa ukuthi sikwazi ukuphenduka i-example esiyiphethe esandleni owesifazane osesamari owesifazane owabanjwe ephingile Wathu Jesu ha

0: iqiniso ngabantwana bakaSathane. Izithele ezishoyo ukuthi nabandla enkulu liyibandla labantwana kaNkulunkulu na. Elinomoya ingcwele kaNkulunkulu na. Elinezinto ezingama don't do. Do not do. Okanye liyibandla nje leqaqukaba elibuswa uyisu Sathane ongumqambe manga oyenganali iqiniso kwasekuqaleni. Silibona ngani abaseGalatia chapter 5? Sihlola ngani ukuthi impela impela impela leli uNkulunkulu khona? Ake siyibuke emkhonzweni wenkosi abaseGalatia chapter 5. Iyasihlukanisela ukuthi leli likhiqiza iy'thelo zenyama elikaSathane, lelo leli likhiqiza iy'thelo zomoya elikaNkulunkulu ongcwele leyo ka-Israyeli ngoKristu Jesu uHamashiach. Ithini ke incwadi mkhonzi? Ifundeka kanje, abaseGalatia chapter 5, ngizoya kuqala kuverse number kuqala kuverse number 15. Ithi kepha uma nilumana nidlana, qaphelani ukuba ningaqedani. Kepha ngithi hambani ngomoya, khona anikuya kufeza izinkanuko zenyama. Ngokuba inyama ikhanuka okuphambene nomoya, kepha umoya ukhanuka okuphambene nenyama. Ngokuba lezi zinto ziyamelana ukuze nangenzi lokho enikuthandayo. Ake sime lapho mkhosi. Ithi inyama imelene nomoya. Usho ukuthi ngeke uthole isikhathi la ukhiqiza khona izithelo zenyama at the same time uphinde ukhiqize izithelo zomoya. Ngeke kwenzeka. It's either uzokhiqiza izithelo zenyama qha, okanye uzokhiqiza izithelo zomoya. Angeke kube namhlanje lokhu kusasilokhuya. Uma kutholakala usesimeni esinjalo, usukulesa simo sika lukewarm, akhala ngaso Paul athi ningabi mbinji mbinji.
1: Yeah.
0: Kodwa qondani, either niyashisa noma niyabanda. Kanjalo-ke izithelo zoshisayo ziklie nezithelo zobandayo ziklie. Ngeke kube ney'thelo ey'bandayo namhlanje, kusasa uphinde ukhiqa iy'thelo ey'shisayo, ngalela langa next week uphinde ubuyele iy'thelo ey'bandayo. Usho ukuthi wena awukho emoyeni kaNkulunkulu. Uma ungekho emoyeni kaNkulunkulu usemoyeni kayihlu Sathane. Yile grace ilevela khona ithi ngoba uvukile namhlanje usangenza kangcono, uphenduke kulela zolo lakho.
1: Yes.
0: Ubesulandela imiyalo kaNkulunkulu. Ngoba inyama imelene nomoya.
1: Yeah.
0: Akuhambisani inganza kwethu. Iyaqhubeka incwadi ithi kepha number 18, kepha uma niholwa ngumoya aniphansi komthetho. Yebo mkhonzi, iyayicacisa inkosi the mass iqhubeka ukuthi isho ukuthini. Kodwa uma nihanjwa nihamba ngomoya noma niphethwe ngumoya kaNkulunkulu, ngeke nikhiqize iy'thelo zenyama. Siyavumelana lapho ngoba incwadi iyayishola. Ithi ke kepha imisebenzi yenyama isobala. Bheka-ke manje ibandla esikolo-ke manje. Sasibuka ibandla lethu-ke manje, sibuka umfundisi, sibuka i-shashboard, sibuka ama-intercessor, sibuka ama-worship team, sibuka amakhelwane, sibuka abazalwane abasivakashelayo, sibuka konke manje, sibuka nani nesho likamoya. Ngoba kufanele uma ngabe uNkulunkulu ekhona kule ndawo esihlanganyela kuyo, sibona ngey'thelo zika moya. Ake sibone ukuthi iziphi iy'thelo zikamoya. Ithi incwadi ke ngepha verse number 19, ngepha imisebenzi yenyama. Okay, ake siqale ngey'thelo zenyama. Ngepha imisebenzi yenyama isobala ingukuthi ingukuthi ubufebe madoda yabaleka. Verse number 19, ngepha imisebenzi yenyama isobala ingukuthi ubufebe nokungcola namanyala nokukhonza izithombe nokuthakatha nobutha nokulwa nomona nokuthukuthela nokubanga nokwalana, nokwahlukana, nomhawu, nokudakwa, nokuxokozela, nokunjalo engandulela ukunitshela ngakho, njengokuba nganitshela ukuthi abenza okunje abayokulihla, abayokulidla ifa likumbuso kaNkulunkulu. Iyezwakala mkhonzi nkosi.
1: Amen.
0: Soke ileyo mkhonzi uNkulunkulu abethe akekhulunywe njengamazwi akhe alotshiwe.
1: Yes.
0: Nakube segwenywa amazwi kaNkulunkulu. Kodwa gwenywa nje abantu abazi ukuthi bawagwema to their own detriment. Ngoba bazongalitholi iqiniso abantu kanti lona lizokhulula abantu. Uma belithola iqiniso bazokuhlukanisa okumele baphenduke from khona ukuze mase bephendukile baqonda ukuthi angeke lisafana ngeke isafane impilo yabo nezolo labo.
1: Mm.
0: Kodwa uma sibagodlele iqiniso sithi siyabaprotekta ila sibabulala khona futhi sibavalela umbuso kaNkulunkulu. Ngalawo mazwi ngithi nje iNkosi mayithela umusa uNkulunkulu wesizwe sakhe lapho sichitheke khona emagumbini amane omhlaba akabe nomusa phezu kwakhe ngayo uKristu ophilayo. So buya masinyane ezolanda ibandla lakhe shala wami.
1: Amen.
0: Ake sikhuleke. Baba wethu sezulwini, maliphathwe ngobungcwele igama lakho. Umbuso wakho mawufike nentando yakho mayenziwe emhlabeni. Mawusindise kuko konke okubi. Usibhekelele inkosi nalapho sishoda khona. Ngokuba wena uNkulunkulu ongahlulwa lutho. Wena uNkulunkulu owazi izolo lomuntu. Wena uNkulunkulu onomusa. Khasimula ke inkosi yamakhosi egameni likaJesu. Uhambele abantwana bakho lapho bekhona. Uhambele abantwana bakho ezimene ababhekene nazo. Bathinte inkosi ngabanye ngabanye ukuba baphenduke baqonde intando yakho. Ngoba inhloso yethu sonke ekukhulumeniswa lakho ukuthi sizwe sakho siphenduke sisindiswe njengentando yakho wawuyibekile emandulo. Amen.
1: Amen. Ncike inkosi mfundisi uVilakazi. Sicela nje ukwazi ukutholakala kuphi nendawo. Usiphe nama numbers akho.
0: Yebo ndaba ngokutholakala ke noma ke ngingatholakala injalo.
1: Okay.
0: Kodwa ke kukhona ibandla sithi iTauta Assembly. Eli ilocation yalo lise Wilbur Dutch East kusethekwini ke lapho endaweni yase Chatsworth.
1: Okay.
0: Lisetholakala ekhoneni lomgwaqo ucwecwe novuku I think uvukuzile nocwecwe road.
1: Mm-hmm.
0: Kodwa nje mawungena nje Chatsworth Wilbur Dutch East uqhamukela kulona wehla nje ushone phansi uthi mawusukhuphuka nje uqhamukela nje kulona nje ngeke uzudideke.
1: Okay.
0: Lapho kuyatholakala kuyakhonzwa nakhona ikhona inceke yenkosi uyiyona eholayo ubaba uchiliza ohlezi kene available ekhona enkonzweni.
1: Okay.
0: Yebo mkhonzi wenkosi la ngitholakala khona uma ngabe ufuna sihlanganyele ngiyatholakala futhi enambeni yocingo ethi
1: 0062 964 0698 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692 0692
0: kahle kodwa ke uNkulunkulu emuhle hayi ngiyazi futhi ukuthi uyakhanyisa siya kodwa ke ngokukhonza cha nganza kwethu ukukhonza yokwanombani nombani futhi uvumelekile ukuthi angavakasha nombani uvumelekile ukuthi angaba ingcenye yethu egameni lenkosi ethephilayo enguKristu uHamashiach siyabonga
1: amen siyabonga kakhulu uhamba nomama bengifisa nje uma naye inkosi yami yeah athi nje hey
2: angibingelela ubabuzondi ngibingelela umkhunku ndlovu eh saze sajabula kakhulu inkosi yami ukuthi sithole le lithuba lokufika la emkhunku ndlovu sibe singaqalike kodwa ke siyaqala emkhunku ndlovu station but nje iRichmond ne nayo umkhunku ndlovu sike siuvakashele ngeinkonzo bazalwane
1: mhlawumbe ngingene emlonyeni uma nisemgungundlovu niba lapha nendawo
2: sijwayele ukuba seRichmond ese Richmond kusuke kuyisivakashile nakhona inkonzo nje esiyibiza ngamanxusa bese

Yeah. Hey Nkosi, siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu, sibonga kakhulu. Kwinsizwa ephumayo ethi ngizwile. Singalibali ukubonga mfundisi nomama uVilakazi all the way from Durban. Bezomemezela izindaba zombuso. Wase ekhaya ezulwini. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Yabona ke njengamanje nake imizuzu ithe ebe 1+9=10. Ishukuthini leyo nto ithi kusele imizuzu nje engu 19 minutes to 11. Awuyashintsha madoda, awusuka 18 to 11. Kushuseko 42. All right. Ya, sanibonani, sanibonani nganeza kwethu. Anginibingelele nonke. Mama Mkhize, niyaphila, uyavuma. Vuma ngekhanda. Ngiyabathanda mase bevuma ngekhanda. Nkosi yami. Yabona ke nginenkinga ku WhatsApp line. Hayi, unenkinga. Unenkinga ke. Ngempela namhlanje noma ke manje. Kodwa ke ngiyacabanga mase kufike insizwa abafowethu le genge yakwa technical. Bazobe sebethinta lapha yana lapha ya bethi plus minus bese izinto zakhona bese ke ziyalunga. Ngiyanithanda ke nganeza kwethu, ngiyanithanda kakhulu. Angibingelele nje lapha ya esigodini ekhaya. Ubaba umfundisi nomama uKhumalo, ngiyabingelela ke nganisa kwethu, ngiyabingelela baba ninoma, ngibingelela uhle, ngibingelela umama uBheka, ngibingelela nje ibandla lonke baba uDlamini, ya nomama Mahlaba. Yes, ngiyamazi ukuthi ukhona ozongiqondisa maka ukuthi nje ngikhe eceleni. Kanti ukhona futhi nomama uMahlaba umfundisi, umfundisi ongudade wethu laphaya. Sithike nje maniphile lapha ekhaya ukujabula kwethu. Baba Mahlaba ke sasinaye la ekhaya, sasiba naye ngazo lezi insuku. Nkosi kulungile. uMahlaba awunoni. Ngesikhumbula insizwe sasinazo, kwakhona ubaba umfundisi Nceke Nkosi, ubaba uJwaqo, naye ke ubaba umfundisi baba Mahlaba, sebe sesenkosini, basilindele, sesilindele nathi ekhaya, sesinamanxusa asekhona ngale. Nkosi yami, ngelinye ilanga nathi futhi siyakufika khona iculo.

elithi khumbula ikhaya lapha ya khumbula ikhaya lapha ya masinyane nathi siza kufika impela akekho umuntu ozohlala emhlabeni inguna phakathi kodwa ngenye ilanga ehe lento yokufa izongena uma kukuthi vele sewusele wedwa izongena ithathe wena yabona mina nje njengoba ekhaya kithi sengingedwa ithi lento akusekho kokunye uvusa umntakagasa ufakaza olento engiyishoyo akusekho kokunye uma kungena nje hawu sekufanele ngithi yeah this is me I'm here yeah let's go uthobunye umlaleli ucabanga ukuthi kuthi ulele isikola yeah ngithi yeah if you are looking for me yeah ngithi mina yeah ngithi uthini uvusi ngesibhunu ikuthwane ekezir okay kunjalo nje siyambonga uNkulunkulu kakhulu ke leli bandla lilapha ya okay igama lebandla sengishilo ukuthi likuphi nendawo iDivine Hyper International iDivine Hyper International mawufika nje lapha ya esigodini esitolo uthi ngicela ibandla iDivine bazothi awusufike khona ikhona ke la ikhona mhlawumbe uthi uyaqalaza njengelanga hawu uba futhi lo uthola ukuthi nami sengikhona izolo ndaba all right ke siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu ngeneza kwethu qhubekani niyikhonze inkosi ake sizwe nangu lo mlaleli lo mhlambe ngaphambi kokuba sisizwe lo mlaleli lo asithathe ithuba lokuthi bakhona bethu asebe khona le mhlambe isihlobo sakho thina sitholanga igama laso kodwa sesikhona ngale sithi mndenini ke dudu kakhulu bazalwane dudu kakhulu njengoba ehambile ithike lento sekuyithi esesiya kusuka siye la eye khona kodwa indaba enkulu ile ethi uma kukuthi mhlambe wenza ngale yandlela hey madod kanti nasenza ngale indlela uyabona ukuthi sekukhona inkinga la ukuthi asizuhlangana asizubonana ngoba ukule yena uzothi mefika ngale angene kule room angene room 8 kanti wena ka room 7 naso inkinga ke so ke yabona into engiyikhulumayo kuthiwa ngelanga yenzeka kuthiwa ngelanga lento engiyikhulumayo yenzeka wakhala omunye wathi ake nithumeleke uLazaro waqale wathi awu ngoba ngiyambona nje awu bakithi maye ngathi nje isihloko solimo awu la ngikhona mina ngiyabhubha wayesethi kwasekuthiwa hayi yabo lento oyicelayo kona ukuba wayecela usengale ngabe lento oyicelayo asikho nesidingo sokuthi uzuyicele ngoba vele ngabe ungapha kodwa manje wasuke wayeka ithuba wayeka ithuba lisivuliwe wayeka ithuba lisekhona kwaze kwafika ukuthi ke umphefumulo wakho usuyasuswa kuwe ingakho ke wena ungalapho ingakho nayo uLazaro engapha kukhona igebeke phakathi kwenu wayesephinde khala ke sekhalela abafo wabo abasasele ezweni kwathiwa hey siyayizwa futhi nale uma kukuthi OBJ bakhona ezweni ukuthi ababezwa OBJ ezweni still there is a problem ngamanye amagama ithi lento umlaleli uma kushunyayelwa athathi ithuba nje lokuzinikeza ithuba lokuthi uJesu

nangu mina. Ngiyazinikela mina. Yabona ngesonto elidlulile sakhuluma ngeentombi ezilishumi ekuthiwa umbuso wezulu ufaniswa neentombi ezilishumi ezathatha ibani zahlangabeza umyeni. Kodwa endleleni kwenzeka obekungalindelekile. Kanti laba abanye bathe mabehamba bona baphathe ibani kanye namafutha. Laba abanye bavane bathathe ibani bangena indlela. Ekugcineni mase kuthiwa nangu umyeni eseza bathi bayakhanyisa kusakhanya sebethi ake nisipheke amafutha kwawenu. Sebethi laba siyathanda kakhulu ukunipha amafutha. Kodwa uma nje singase sininikeze amafutha kulawa esinawo, khona ingozi engase yehle asiphelele kwasathini. Leyo asingayixoxi. Vanani nihambe niye kwabathengisayo niyothenga. Baphuma bahamba, besahambile wangena umyeni noma kwezwakala izwi ukuthi nangu useyezwa useyeza. Basibahlabelela bathi angeke sisuke la, bathi angeke sisuke la, hayi sizohlala la, angeke sisuke la. Bakhanyisa ibani bangena naye emshadweni bese lithi izwi lenkosi kungakuhle uhlala ulindile ngoba isikhathi nehora awusazi. Ngizosho njalo nje ngowakazondi. Ngizosho njalo ngani yakwethu. Ayikho enye into engiyikhulumayo. Ngikhuluma leyo nje. Ithathe le ngishoyo. Le ngishoyo ithathe. Izokusiza. Nami futhi. Angiyithathe. Ngoba. Nami izongisiza. Angibingelele ke lapha. Kuba majuzi. Umfundisi omncinci lapha. Babucela. Ndosi mafika. Ngiyabingelela bafowethu. Ngibingelele futhi la nje la eduze abingelele ngamncwabe abingelela kakhulu. Athi omunye ha mina wangishiya la ngithi hey ha ufuna ngithi ngithe ngiyabingelela kukhona lapha ya usisi wakamasikani ya ngiyabingelela kakhulu. Bakhona abakamasikane lapha ya esimero sanibonani kotiba esimero sonke ngiyabingelela. Kukhona la kwamfeka bokazanele okay umeme Mahlaba ya sanibonani uma ngiyakhola ukuthi niyaphila nonke lapha ekhaya philanike bese ngigijima futhi ngihlehle nje ngithatha umgaqo umbanja road ngishaya reverse wena nje ngishaya reverse ngiye laphayana ngagcina lapha kunesitolo sakwambanja ngibingelele lapha kwakhona abafana sasifunda nabo esikoleni Lucas yabona bese ngifika ekhaya kwaDlamini kubo kababa lo laphayana uzothola uMasindi uthola uDumisile uthola uNokuthula ingane zika aunt. Sanibona yanthanda nibatshene ukuthi hey ukhona ubhutweni la hey ulokhu ebizana nani nje abesethi ngoba ngenxa yenu athi nathi kuseyasibingelela siyabonga. Khona umuzi lapha mawuqhubeka komvemve laphaya khona insizwa sasifunda naye esikoleni sasifunda naye ecaluzo uDavid ya Dav aphila bhuti. Yes, bayavuma. Bavuma kanje. Njoba ngivuma nje nami. Bavumela ukuthi bayavuma. Khona enye insizwa le esasinayo. Uzozothi hayi cha kusho ukuthi impela wayekhona ecaluza. Wakhona lapha insizwa. Yakwagasa kwaku Rafael igama. Kodwa khona igama ababembiza ngalo. Hayi ngeke ngisalibiza ke mina. Gama lomuntu omdala. Kwaku Rafael kodwa. Wakuba uprincipal. Ilabla. Lesikole sila ekhoneni embali yabo leso sikole silapho kambe ba amehlo anozulu phakathi ya abona wena ungiphikisayo hayi khohla ngafunda nasejoji ya

Kodwa insizwa khona ingane yakwa Ali lapha ya. Ya sanibonani. Sasisekhwayeni. Angaba sekhwayeni ungangiboni sengihlabelela nje. Hey, ngangicula mina. Ungangiboni sengihlabelela uyezwa kanoma uyezwa into khona umehluko. Ehhe, uthi ukhona umehluko phakathi kokuhlabelela nokucula. Hey, ngangicula mina. Sasicula lapha ekhwayeni. Kwakho no Faith umntaka Ali. Kukhona umbuti uNtuthuko. Ngalesa sikhathi ke sasinayo esikoleni noma ke ngabe ngezwa ukuthi uNtuthuko usadlula ngithi bhuti umphefumulo wakho nje ya phumule ngoxolo sobonana ekuseni ehe ufuna ukusho njalo nje ukulaleleke ulaleleke uBJ uTakazondi njenga manje awulalelele ngoma le alalelele ngoma le mhlambe kodwa ungakayilalele ngoma le ngoba bengiqeda ukukhuluma ngabafowethu nehlobo zethu esezidlulile ngithi ke bafowethu ngale ngoma dudu.

Yeah, sohlangana ekhaya, sohlangana ekhaya. Eh kunezinto ke ezibalwayo ekuthiwa lezi ke ayi azifunakala ekhaya. Ege kushuthi ke kunento ke ekhona ekufanele umuntu ayibhekisise ukuthi uma usuthini hey the stage is yours abese umuntu athi where is the stage how umtshengisa uthaibo nasi nje stage is stage abanathi nje hayi angazi ukuthi wena usibona phi stage la kodwa ke ya siyabonga kakhulu siyabonga nje kakhulu siyabonga kakhulu khona ingoma ke engifisa ukuthi ngibone ukuthi ngiyakwazi ukuyithola make ngayithola nje hey ngiyakutshena ya make nje ngayithola ya nansi

But we were foreigners. Eh, ngibona umfundisi omncinci, ngibona umfundisi omncinci. Eh, wemfundisi omncinci uthi qi apha kum. Mhm. Wemfundisi omncinci uthi qi apha kum. Yeah, athi nje qi apha kum. Eh, yabonake. Yeah. Ake senze kanjena ke. Eh, balaleli siyabonga. Eh, ngishilo ngike ngasho ngathi ungayisebenzisa inombolo kaPJ. Ya, usho lokho ngizawufunda. Uyacela noma lokho nje kusenhlizweni yakho. Mina ngizafunda buwena ke uzawubhala 083 354 0557. Ya, ngiyacela kumfundisi welomo. Mayimbona nje umfundisi omncinci. Ya, iphofukazi lalapha ekhaya. Eh, laqa nje andimi leligama. Manje manimbona. Eh, athi nje qi apha kum. Ya, senzele ukuthi si ngazi sigqibezele oku. Sigqibezele bapho spaghetti. Hey, sigqibezele oku. Ya, kulungileke. Kodwa ke siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Sibonga nje la umunye umuntu mhlambe mangasasibuza ukuthi hey nina nini yini le nibongayo? Sibani sithi singakhala kubani? Hayi. Hayi la. Yabona. Sibani sithi nje thina hayi singakhala nesikhale kubani? Singakhala kubani?

Yeah, sengiyokhala kuzwebani, sengiyokhala ke ngingabe umjingo obethwayo. Sengiyokhala kodwa ke kuzwebani. Ah, Nkosi yami, siyabonga kakhulu balaleli bomsakazo uMgungundlovu ukuthi sekuze kwaba lesi sikhathi. Lokhu umuntu efike ngalela hour lo sihlezi nje. Sithi senzani sithi bamakhaya ke lapha ya ema 60s uyoyifakaza le ndaba athi zondi ngikuzwile nondaba ngikuzwile futhi kuba ngikuzwile ngikuzwe ngempela yabona ke siyabonga kakhulu ningahlali lapho ekhaya bese ningenzi lutho njalo hey nihlale ekhaya bese ke kuba khona enikwenzayo webafundi webafuthu mina ngiyacela ngingithi mina ngithene ya senibaningi lapha esikoleni funda nalaba abakama ngeminwe nalaba futhi abanye abakama ngeminwe nalaba futhi abakama ngekam nalaba abakama ngekam hey ya akubonakala emadodoti ukuthi senifikile akubonakala ukuthi hayi senifikile fikile le yakithi ya kuthiwe number 1 PJ Zondi. Twe number 2. Twe Sipho Mkhize. Number 3. Yayibona le into. Ngiyabona. Ngifuna ukusho njalo nje. Kodwa ke mhlambe ke uVusi Mtagasa le khona ngiyamazi. Ngeke alale. Uzothi ngeke phela. UVusi ukhuluma isibhunu. Athi ngeke nje ngilale. Cabanga ukuthi uzoyijabulela ke naye. Lengoma le okay

Yeah. Angibonge kakhulu ke balale bomsakazi ngibungudlovu. Eh angibonge nje kakhulu. Bona mawukhuluma into ivane nje ibe yona. Angibonge kakhulu lapha kumfundisi Ncike Nkosi Mtaka Ngcobo. Uthi nje nondaba mfowethu wasibusisa. Sibonge kakhulu. Hambe kahle. Ngiyabonga kakhulu. Uthi omunye umlaleli, hawo baba nondaba ngicela nje ingoma ethi hayi angeke impela sihambe, angeke sisuke la. Ngicabanga ukuthi iyona ke le sengizonishiya nayo, noma mhlambe ke sengiyoyibamba ngasemsileni ngenxa ye ngenxa ngenxa yesikhathi. Yabona njengamanje imizuzu laphayana kuthi angithi nje mthathu imizuzu mangingakhuluma iphutha, mthathu imizuzu esele ngaphambi kokuba ngiphume.

ngani yakwethu ngiyazi impela ngiyavuma iyona impela le uNkulunkulu angicinile wena yes nisale kahle nonke balaleli phezukwa lengoma I'm signing off.

Ya mlaleli wami ke lapho ngasekhaya ngiyathanda kakhulu ukukwazisa ukuthi ke iphi ingoma eyagcina ithathe yadla umhlanganiso ngaleli yaviki esiphuma kulona ekuyona ke eyabo nombolo 1 ngizokwazisa nje khona manje ukuthi ke kambe kwagcina kuyiphi yavotelwa ngobani. Yasinawe ke isikhathi sithi ke 18 minutes to 1 mzuzulayo ishumi nesishiyagalombili phambi kushakele ukuqala ihora.

0: Hayi ngiyajabula ngibhuti, ngiyajabula. Ngijabula mbamba, ngijabula mbamba. Ngiyeva phela mina kathi na bhuti sithena lana uthi mina sengivele ngabito emsakatweni. Uthi mina sengivele ngabito emsakatweni yalo mina kathi mina kwathiwa mina mswati mbamba. Mina kathi njengabantu wakwabito emsakatweni. Hayi bu kahle mina. Hayi ngijabule mbamba bhuti, ngijabulile nami sengibito emsakatweni. Hawu, hayi ngiyabonga bhuti wami, ngibonga kakhulu nake. Njengabantu wakwabito emsakatweni.
1: Ongrudovo 107.6 FM.

0: Hayi ngiyajabula ke bhuti, ngiyajabula. Ngijabula mbamba, ngijabula mbamba. Ngiyeva phela mina kathi na bhuti sithena lana uthi mina sengivele ngabito emsakatweni. Uthi mina sengivele ngabito emsakatweni yalo mina kathi mina kwathiwa mina umswati mbamba. Mina kathi njengabantu bakwabito emsakatweni. Hayi bu kahle mina. Hayi ngijabule mbamba bhuti, ngijabulile nami sengibito emsakatweni. Hawu, hayi ngiyabonga bhuti wami, ngibonga kakhulu nale. Njengabantu bakwabito emsakatweni. Hayi,
1: Ongumundlovu 107.6 FM.

Yamla lelo msazo mkhulu of FM. Hey, yabona lezi ngoma ngokulandelana kwazo. Ai, ngiyakutshela wena ave zingibusisi. Ngiyazithanda kakhulu ke le ngoma iziphuma nje manje sine zapha na uTina Collins. Yeah, ngiyasibusisa kakhulu namhlanje kuseni. Ah, silasha ke elesibili hora. Esesothola amazwi ahlakaniphile ngobaba uMC Mdaka Sibisi. Sesombheka ke sibona ukuthi engabe simthola ngakuphi. Kanti ngomadu izoyiphuma lapha kuTina Collins. Bethi ke Every Little Sign khona la kwa 7.6 FM yabona nje manje sibhekela